ang ika o yakanik apumilyo itumik lukhtyot amangik ilipawtul kasing milikulakhlu ananama okutita atatama angutanita okhsuani okhsukhlu atanmutikkaru Just a minute.